Welcome back to your Time Time Show right here, right now with Joe Moon Industry. Famarata tai be manatoi mau ma ate tau ngai nau nau fa palama me angau ke ngai fa ma ke niki ko nau nau go ya ke tau ngai fa hui la o ke tau me angau ke to ka nga o ke fo ki ba mo tau ngai mi si ni me angau we to ko ne to ke te ko e van ve o ma mo pa o fo fa tong ya ko to a ko to a fa nga ko lo be o ke tau papa o ke tau lai kan pa o ke tau me si u ka me to bi ki o ke tau tangai si ma you name it we have it more me lo to freklo ko ye joni the stream ba mi to fo e ta bo klama Drive Time Show.

Tony Maketa tu kai fasi ko ya. Bembe tau po kala mama vale ko hewani. Bembe lotto fare kalo ko ya. I spare ba John. Mana tu I. American Fresh. A new era of. Kon ko mau tu ko etu ihen hedai mini. Iyo. Iyo tau ngai cleaning. Mana tu I. O si mau mari ko toa. Bembe lotto fare kalo ko ya. I spare ba John. Eta faki ko ya. Ke etau ngai hina. Bembe tau pauta fo. Iye kalasi kehe kehe. Mau te te uya tuya. Iye frewa menam lelei. Eme he lotto fare kalo ko spare ba John. Ona ngalo etau baby care. Skin sensitive. Etau ngai pauta fo. Bembe etau ngai hina fo liquid. Iyo ke etau bebe. Ke ua te nau veri. Be ua hoko hamea ke nau kiri. Ko eni mau mao tuya. Be iye frewa menam lelei. Iye kalasi kehe kehe. Be ai kai ke ngatai. Ua na ngalo. Eta faki ko ya. Ke etau cleaning liquid. O si mau mare kotoa. Iyo firi mau be quality lelei. Nam lelei. Motolonga taha. Iye American Fresh Bear. Mo spare bar zone. One side. We have it all. Ame spare bar zone. Miloto nukualofa.

Ia o fia fia lahi ke tai tani rei ki mautolu he loto wharekalo ko ia o e Pacific Timba, BTH i loto nuka lofa. Ia e tau ngahi koloa na naulanga, whamana tatai be, mana tui. E tau ngahi naunau whakapalama, e tan baipa pa muno fitingi, whakatari pa muno fitingi. E sa iluma muno la iluma. Kai pe foki ki e tau ngahi toilet set, bathroom set, ka kato kotoa ia. E me loto wharekalo ko ia o e Pacific Timba, BTH i loto nuka lofa.

Pia katau ke tala noa rewe ta whake tau ngahi nau nau whaka uhi la. Hoi ki bama kai ngā ki ha whare kua silanga, teu ke langa, mua whare kwe mau ke mono mono. E ta whake koe tau ngahi nau nau whaka uhi la. Mua maa tei e ngahi wae uhi la, lalahi ke kehe. Pia mua maa ke lai taha koe ke whi mau. Maa tei whaki bama tau ngahi palaki, mama, fusi, spotlight di, iyo. Ia whainga whi mau pe, au tonu hake, ia loto whare kloa kuia o Pacific Timber and Hardware. Iloto nukualofa.

once again I o go down try for sen ba mo Pacific Timban Hardway Loton Walafa famana ta dai be o mau ma o den da da nga home finisher ai o go da nga city sa sofa o go ba mo da nga mo nga single double queen size mo king size fa ka fofa it's all brand new one fa ka fofa obito be ka nga tai o mau ma o den ba mo office finisher ai te pire mo no sia ki office mo nga sia vilo vilo ma o go toa me loto freklo go ya o Pacific Timba BTH me loto nukalofa.

Welcome back to your Time Time Show right here, right now with John Moon Industry. Famarata tai be maratoi mama ate da ngai na fo pala ma me angau ge ngai fo ma ke ni ki ko na na go ya ke ta ngai fo ka hila o ge ta me angau ge to ka nga o ko fo ki ba mo ta ngai mi si ni me angau we to ko ne te ko e van ve o ma mo pa fo fa tong ya ko to a ko to a fa nga ko lo be o ge ta pa o ge ta lai kan pa o ge ta wa me si u ka me to bi ki o ge ta ta ngai si ma you name it we have it more me to freklo go ye joni to stream me to fo e da bo klama Time Time Show.

Welcome back to the Time Time Show. Bea mo loto farikolo kuya. O MJ Water Tank bea mi hofua. Hoi ki bea mga inga. Ko eku behe be. MJ Water Tank bea ko mahino ka tikbo tolu. Ai ta mua nga ue ai fari nga weni. O na o mai ai le rei taha. Bea mo ma ma taha mo hai sini kuya. O tana ki o ta mua nga vai. Iyo o ta alu ki teknolosia whakami mui taha. Ai a koe tange mai. Me loto farikolo kuya. O MJ Water Tank. Eka ki nga tai. Oku lahi mo nao ngai sevesi kehe. Ko nao hanga o fua fatongia ma ai tonga. Sevesi ma ai tonga. Ka koe tau fasi roki e ni pa o atu ia. E hile fasi koni pa me MJ Water Tank.

Fatuangi hoki ba makainga a etau seve siko ya o etau bausa. Mau kei fua fatongia be mege moni te ge tonaki. Ika ke ngatai guai maungahi msalio te misini ngai mealere fa ou ya te koe guge fe mao. Ha mealere hauke ngai mealere ngā ue ki uta. Mealere tonitolo. Mau kotoa mehe loto farikloa koia. MNJ Water Tank ba mi hofua. Iho fie mao etau tange mai, ko etau hardware, mo seve si etau bausa, moha msalio te misini ke ge ngawe aki manatoi fakau kau mau be kelele taha ko MNJ Water Tank be mei hofoa.

E o fi fi la ki ta ta dire ki moto lu lotto freklo ko ya o Pacific Timba BGH i lotto no kalofa e ta nga klo an no langa fa mana ta dai be mana to i e ta nga hinna no fa pala ma e tan bai papa mono fitting i fa ta di mono fitting i e sai lu mono la lu ba ka be fo ki ge ta nga toilet set bathroom set ka katto ko to ya e me lotto freklo ko ya o Pacific Timba BGH i lotto no kalofa.

Pia tau ka tala no are with the fuck you don't I know no for we la. Ho ki ba ma ganga ki fa re ko silanga te ke langa mo fa re fe ma u ke mono mono. E ta fa ki go ta ngai no no for we la. Ma ma de ye ngai wa u hi la la la ke ke. Pe ma ma ke la ta ko ke fe ma u. Ma de fo ki ba ma ta ngai palaki. Ma ma few si spotlight di io. Ya fa nga fe ma u be a u ton wa ke. Ye lot of freklo ko ia o be se victim ba en hardware. Iloto nukualofa.

Beo mama o te whakini, beo mga tawha aki ko ia ke e tau papa. Kalasi ke ke he e papa, e ma o kotoa, hongo furua, ono ua, faa ua, ua ua, hongo furu taha, valu taha, tolu taha, faa taha, taha ua taha, whainga papa beo ku ke whi mao. Iho, baka ke ngatai kwa e tau papa palai uti, kai pe foki ke tawha aki ko ia ke tau ngahi sitloka, ma o fukei beo mga tau ngahi, waya taimani, ko tau waya talatala, ko tau waya mesi, uka mea tau piliki, ha whainga kolo beo ku ke whi mao ke o ngawe, pe mo fua fatungia, ko Pacific Timber, BGH Meiloto Nukualofa.

Once again, io ko dau try for asen ba mo Pacific Timban Hardway Loton Walafa. Fa mana ta dai be. Og mau mau te ne dau dau ngai home furniture. Ai io ko dau ngai seti se sofa. Og ai ba mo dau ngai mo nga single double queen size mo king size. Fa ka fofa. It's all brand new one. Fa ka fofa opito. Pe ka ke ngatai og mau mau te ni ba mo office furniture. Ai te pire mo no sia ki office. Mo ngai sia vilo vilo. Ma ko toa. Me loto freklo goia. O Pacific Timba BT 8 Meloto Nukalofa.

hoi ki pe makai nga ta ta le ring motor he ta bo kala ma drive time show oi ho mani pe mo radio lotto no kala fa ka be fo ke lotto fer klo ko ya ai ha ai john industry hoi ki pe makai nga fi fi lai ke fa ka tek motor o wa mana to ye ta fu fe au hi aka polo ma vare ko ya oi honi e fe au hi ko ya ai timi ko ya tonga mo timi australia e ba ke te fai va mana to ye ko wa ma mata ba and free for everybody ong ta ta tongi be ke e ba tu om mata e va inga oi au ni mo john industry ba mi to va mana to ye ona ngalo yo fe ma o be ha va inga ko lo na na ulanga ke nga we pe mo ho fa tong ya ko ki ma to lu ya pe me john industry ba mi to va e ba mai o va i e ta nga he ngong le ka ke fasi lo ki a de ma mo to lu e ta bo kala ma drive time show.

Yeah. Oh, one. Bem mo chong book lama. Time show. Em mo John industry. Hoi ki ba mo gai nga. Eva mai. Ova gai e. E tau ngai koloan nam nam langa. Ko tau bebe John industry. Bia ki mana tui. O ku ka kato kotoa kotoa. Aho ngai fima o. Ia fai nga ta faa ki be. O e tau ngai koloan nam nam langa. Au tonu mai. Ke hele de taha. Iyo e tau papa. Rai ka pa. Huka mea to beriki. Tangai sima. Ho fei to ube. Mana tui. E John industry ba mito foa. Ata be tau talamunu loto mafana he tau timi aga pulu he vainga whaholo mamata te tau whahoko ihe aho ni pe moe timi koe me Australia o wana manatui on your drive time show pe moe John Industry.

Welcome back. Welcome back to the Time Time Show. Pea mo loto whareklokoia o M&J Water Tank pea mi hofua. Hoi ki pa mga inga. Ko e ku pehe pe M&J Water Tank pea ku mahinu ka tikbo tolu ai ta mua ngā ue ai whare ngā weni. O ngau o mai ai le reitaha pea mo ma mataha mo haisini ko ia o e tānaki o e tau mua ngā vai. Io o tau alu ke teknolosia whakamimui taha ai a koe tange mai me loto freklo kuia o M&J Water Tank. E kai kenga tai, o ku lahi mena ngai sevesi kehe, ku nau hanga o fua fatongia ma aetonga, sevesi ma aetonga, ka koe tau fasi roki e ni pa o atu ia, e hire fasko ni pa me M&J Water Tank.

fatonga yang hoi ki bamwe kainga o kai ko tau tangi vai be o wi ai bamwe tau hardware ma uma o ko to ai nga hi koloa na na langa ke ke he ko to be o ha hardware o ma o ko to ai pe me MNJ World Tank o wi ai bamwe tau nga hi misini be nga awe ke to ko ni atu ga tiki mo tolo nga ko tau nga hi misini ko si ko tau nga hi misini kini ko tau nga hi misini nailoni ko tau misini tutu akau ko tau misini hefsima ko ma o fuga ye tau papa ko lai ka pa ko nga hi ukamea messi ukamea to periki ko nga hi fittingi ko pamu ko paipa ha fa nga nau nau hardware be o to ma o ko to abe moya e lot of freklo ko ya o MNJ Water Tank.

Wilco Wilco Wilco Tonga o kuke ke fe kumi ki ha o nana langa me mai ko e ki he Wilco Limited iyo he o kumau faka hoko fatongia tu be yeno fakato ho mo ngahi nana langa ai o kumau ma atoa e uka mea YMC Fly UT Hardy Flex uka mea mene mila uri uri tangai sima papa isa isa isi kehe kehe isa iluwa mela iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngawe fakapalama pe koe hape ha nana langa o kuke fe mau te mau lava o fea ko fe mau o kumau fakatangu tai be fokeni ba mwe vari ba mihe ngahi kautaha ko ni Tulux Resin mo Chief Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pamwai misini seno reita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu akau pia ke fukutai mi afu ko ni o kumau maa tue ni e ea ko ni e kalasi kekehe pe foki ke tawi e kalasi kekehe i tuu i horisi i tepire i fariki mo ngahi koloa kekehe keketori mo fili ba miai pia mihe wuko Wilco, Wilco, Wilco.